0: Hello.
1: Apo yo to twalo mi na toni.
0: Apo me to twal dan.
1: Apo yo joni atek.
0: Apo me no mi chodan.
1: Amen ba.
0: Amen amen.
1: Pastor Sam no beri nya.
0: Pastor Sam no me wang.
1: Ne mi ko ba no no.
0: Apo unyi duoni to ala.
1: Apo yo twal.
0: Po dan tute porar wot.
1: Apo yo to twal me chan ne kara che kidwa. Chuma ti kere pol la petuere. La turwana kuon Malang and Napia to take it.
0: Yes,
1: you can not have leg or Bible copyright book of Matai in one dang pomio Samir. And to Jim Malang, Kanyaki, the men and the name, I don't want to let you to look up at Yabe
0: and a Yabu you
1: and a Yabu you and a Mio Papu Yuning at Orisha Kawin Pahamed at Timba. A caribe barado, Bahala, a team education, Winlang, Meriba. Malang, a put one of you born if you care to keep for La Melona at the bank and teach a Yesu. In one of the generation, Nere.
0: Yes.
1: Car don't be no Ramo, Bible Coboni, Catum in Menopano, Kishako, and then don't war your hotel polo, Mandu, the female to. Thank the Nomi accountability, you call at a bearing at a right to make it, you should not be good papa. Amen. Obedun jog enumio miru yedi malenka kwan buka Galatia jora bitnya para bisel. Ko miru mi chi malenka lwa wepe mi wa chop miru me kwa manyali. Ka ine kwan buku worna he pier wa jel ndung ke kuber ke ti jer te mi wa ngi yu ti jer ni ga menya pier.
0: Yes.
1: Wa hami jo kena dang line.
0: Apo it to albakwat.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Right and no torte loca meko book kopachunya leng tira tir hindu winyo yore yore and then no chunya leng and a don't tell jammy do chop on radio. I made the gamo chiming a yukita may choke. Hello.
2: Hello.
0: Yes.
2: Manilo and Lawrence Bagua William.
0: Lawrence Apo when you do into 12 can you tuning
2: up for you?
0: Apo made to alang.
2: Madame Rachel Apoyo.
0: Apo it to alang. All right. Hello.
3: Hello.
0: Yes.
3: Apono pahoro da.
0: Amen ba.
3: Ko ano guhi da.
0: Apo oda meno guhi tuwal meno mi choy di kuni.
3: Amen ba.
0: Ko
3: ang goyo wera meta ba.
0: Po tuwal la po ina wote gamu we nyu mod mota manu no. Malo kengani.
3: Until lo karo ramsi ni balikoma.
0: Aron ramsi apo when you do ni balikoma choni ngo. Oh, okay. Apo ito to alba.
3: Amen.
0: Amen, amen.
3: Inakindo ang talo ko
0: yun. Inyachil, inyachil, inyachil.
3: Inyachil kung do tinyiga pola pola.
0: Tinyiga pola, kaya kwa na chila riyo morkong?
3: Inyachil tinyiga timokisya.
0: Tinyiga
3: marjo. Aden tinyiga
0: Apoe ba.
3: Amen.
0: Amen, amen. Right, hello.
4: Hello.
0: Yes.
4: Apoe ba.
0: Apoe me to aldang. Apoe cho ni elo kengani.
4: Itilo Stella me duokchane kweri.
0: Stella duokchane kweri cho ningo.
4: Ocha ba kweri.
0: Apoe me to aldang. Okay. Right, hello.
5: Yes, Tony.
0: Yes, please.
5: Why you are coming, Shaba?
0: Apo it all.
5: I'm not doing you a bear.
0: Manu came is in a no.
5: Man came is a bapiri. Poy da yabua, get a goy word, you want one more to bear, swan.
0: Tell me one word come appeal, mon mota manana.
5: Ara
0: tamo kana mi ngene
5: bapiri
0: gira
5: cho po da ber gi no arai put pe. Yo putia ko nya mai da ko nya kot pe. Yo putia ko nya mai da ko nya ra do.
0: Yes.
5: Mi o beta kere kwa che kana ya. Mi yo agir pa to mali polo.
0: A beta ber mi yo wa.
5: Mi yo wa.
0: Yes.
5: Apo yo atoni.
0: Apo me te to alba.
5: Bye-bye.
0: All right. Hello.
4: Hello.
0: Apo yi matadwong.
6: apoida ya pujoba.
0: Apoid to la poida in tuning wa.
6: Mbe.
0: Mm.
6: Ilo kere man mi ma tehen.
0: Man mi ya poid to la te karu choningo.
6: Atekse yo do nya ba.
0: Mm.
6: In hala che poste.
0: Oh, okay.
6: Ana poya.
0: Apo me to alba.
6: Mbe.
0: Mbe. Hello.
7: Hello, Tony.
0: Yes, please.
7: Man, it's a joke. It's a joke. It's a joke. It's
0: a joke. It's a joke. It's a joke. It's a joke.
7: It's a joke. It's a joke. It's a joke. It's a joke. It's a joke. It's a joke. It's a joke. It's a joke.
0: It's a joke. It's a joke. It's a joke.
7: It's a joke. It's
0: a joke. It's a joke. It's a
7: joke. It's
0: a joke. It's right mon muse Julio Johai no en winyu watu twali chakale kanon dang jok chakala moru twalo jeni en ko ana wata lime ko chel kon mar program mo kan twal. Hello.
8: Hello, Tony.
0: Yes, please.
8: Poi chova
0: apo met twal dang
8: lo keri luka nyoi
0: luka po winyu doni ba
8: nyoi giro kato
0: mm
8: yin kareri yen ba ena ngiyo kineti mu piro wan bet kai lego
0: kon wanu wanda be wera yakina jo mon dang to rob to da kum karama no dang
8: ami yo wa kom di ma dong ni na re o ki ken jo te lok do ki o ko mun ta mere
0: ni ko yo dong ni ka ni ping dok dia
8: ya ha ni ko do chue duo duo yo ra
0: kwe diang ti ape ha pe ha ko par ko bo pola pola
8: o pa te ki ti che re wan kom beri le go yo ko ko nyu ki nga mun ka e wa ho da ru e nyu go
0: mm
8: ko ye ma te
0: apo me te twal ba. All right. Right, when radio tia gamo chimbi nge yekwena menweti when you radio patch FM ye dikuni. Hello. Yes, please.
9: Apo ishiwa
0: ba. Apo mede twal na.
9: Apo yberi ye kwa
0: na. Apo da winyu watu twal.
9: Iti loka pa inusen ma bapiri.
0: Inusen ma bapiri.
9: Bapiri to nye bera ba tuni.
0: Hmm.
9: Go gwera ga mwena bera. Wurnu shunya to ringato retu were gwa
0: na. Hmm.
9: Go shunya da hapa tuni.
0: Po tu twal apo dang duwa kuchunyi chien kete jalo jami.
9: Apo ya.
0: Apo mede ang twal. Right nga to kenete ke kan en ko na wor chunyo tur twale to wero kweyo chunyo ko mun wan do ho poj bota chwe chi yeto twal. Hello.
10: Hello.
0: Yes, please.
10: Toy win wan ba.
0: Apo mer twal nan.
10: Man Kevin na ngai.
0: Kevin na ngai karo choni ngo.
10: Ngai cha pe.
0: Mm.
10: Poy ter wa program.
0: Apo ite twala po da winya pache FM.
10: Enga jal jam
0: ya aye la petie o yo tata
10: jal malana yarie
0: mm
10: teru mege na do bisu apoyo ba
0: po me dang total
10: yeah.
0: All right. Hello.
11: On poyo ba
0: apo me total dang
11: ado nyanda no gare boye
0: man benson ene
11: ye gera
0: temo ruin de style ba
11: akie ah nyanga ruin ne ha Ati jo na mo kan tiare yi ler ko ne na.
0: Mun jo LCA chele no.
11: LCA chele.
0: Yin peti chung do.
11: Ha, wando poru di tigi kati.
0: Okay. Mun jo adiye te chung boru kanu.
11: Boru ana no ber kan ti o mar pa be kiru jom ja kwa.
0: Mm.
11: E ka mu la ker ni li jo ning bo ke le jal ti na ponye we.
0: Okay.
11: Eh
0: yo wanu wera ya tiragi en. Yo wera win log ya ber ngata manu ni manifesto mer ti ya ber mi yon kwe.
11: Ya manu.
0: Yes.
11: Oy.
0: Apo mer to alda. Ndo po yuya kai tu hunu yera don ka jo tu kede lo alo ado en do yo la lo alo be ro yera mel si ajel. Ese chel du pire te ka pet were. En eno le yiti ya beri ya kina pa shukanu gwentie digitie no nu yerno elsi wana tek. Ame modi ro tikere dir mer mor manuali elsi wan duong er jo yer jo tikere ri ko manuali ame ngeo nga ti ko bugo ba pinti jo mako ti pide win radio along kole ka o pide wuru a pide me da yinte ngi ti ko bugo ba tenen ma ko bugo ba so elsi chel mir bet kire nge che mo ba no mi e ame ngeo pin monu bero kot kom kota me no ba no mi ri ko me ti ko kopere a yidi ne te ko ni man te ko bugoba mane na me te ko bugoba te teni a ngatro bini di le ma di wori cho ye ko do emi to wor ko te bunyer di kar kwere kuno kwala kwala lc chela ma yero mil ben mena nge yo ni mano be da ko man te ko bugoba te teni so mono pe mi re to kere yera no a win radio. Hello.
12: Hello.
0: Yes.
12: Poye ba
0: apo me to aldan
12: me da winyi duoni
0: allo ke ngani
12: Bebe, man Denis atie jal.
0: Denis apo winyi duwende twalba.
12: Jal do nyabe.
0: Hmm.
12: Anapoyo.
0: Apo mete twalba. Maybe when you radio. All right, nga to kan tikan. Okay, hello. Hello.
13: Tana po yo.
0: Apo me to alba.
13: Oro to kwa tek
0: ba. Apo me na da go hita to alang.
13: Tobi has
0: my nyai ka kaene.
13: An gira tani ni ko bugi no pe jama na je.
0: Mm.
13: Ako pe jama nya ko to ever ni un ne na bo bi won ko jama ni li.
0: Mm.
13: Yes, but that contest ni ambi rishia man. Ana tia tami boro kanda tamo ba na yera tera bo man.
0: O ba na yera tera ko pa teni tuwa.
13: Awa gya ramu gino beri kal me do ni wano neno me na me kat pera la wuti. To me yuti.
0: Yes.
13: To tami yu janye tami kemi yu jo nen pati ba bira kamu tuwa.
0: Hmm.
13: Jo nen dana me ramu ti pilwa.
0: Yes.
13: Ba me polo mi gum.
0: Amen, amen.
13: Poet tuwa.
0: All right. Hello.
14: Apo
0: me to alba. Right, hello.
14: Hello.
0: Achu a bear ba. Bono bohe no. Apo when you do any bohe kan. Yes. Apoiba. Right, okay. Gamutiman and knock at the dog chin. Elche chelo de kare mor jo binier mor chon jo te olo la pe ente kine ni chak por kopita ini la hoko a mi radio ngol ko po ber gina yo ente kindo ini er por te kini mit kado lo yo kop cha yin ka yin ni er por meri a endo te do koni ya mol me rule de koni kar man no mi ko lo yin do ko ba Aw ine diu copy tech so yeru ngata me pedon winyur yor yor te don raketi kilo te koni mane na mobero ko pateni hello hello
15: nyaton nego
0: atia berba
15: anju timin folga
0: yo ja winyu duono ko choni ngo
15: atia berba roro
0: mm
15: ane je minis folo leng da sama ko chungi
0: poi da chungi jome minis folo leng ne atida kwanyo jo e iten ten ke kendo
15: Ko parti ko variasa no.
0: Hmm.
15: Ko ko msinja la inkere LC.
0: Hmm.
15: O ba ngo beri office merme e polo kere logo. Kuro no gira sikira deju.
0: Hmm.
15: Wano ruwamo o ba na e no. E no peo chue o polo chue kere logo kere no giti kote.
0: Hmm.
15: Ente ko bone polo kep pepe polo kepe polo reti me te chakure nungu gichue.
0: Yenu te loka loha loha loha.
15: Kun girmu gino ti ka gina deke dusho e ka mari o yeso ta beru kere wap mere me bino laro jo e korea tariya yeso ta da hoko te kubuni ya uot ori uo ora mera mokonji e oro chitele nga man kumma chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga chitele nga ch

0: secret man go bin me ja ka gale mara go ara gale ne bin to tora ko du ja jo chunga bo ko ma lu one of you chakko e dikuna ha pen ru ru ye no chu tel jo ite der ane re one no bit foundation na government jo ne na wai wanga pen me jo deny wai yo re moro du sa sa go mu ma ho wa do yo gu mu ma ho el si je me do do yo so da o ke gine el si ko mi pa yor ti na ma ke na ge ka ter ya ri a par we bo ro pe tu pe ti ni no moro che la me do men te yo ni local government na o lu an wa no we bi ti ho lu an wa e wo po ni wa pe o lu an wa to la pa ka mi wa ka sta ni na di ti u a lo ber ke ni e che me no ti te yi ni ti ke re bu ki ku ro ke se na da do me to sa le wa me ro mo guiding wa e to pa ti ni kina pa kan
1: kadie te daru te ko ki jin pe nu o je me ya ko za mente bu ya kuri ba de mete wa ni ni ni je guri group am yo te ko ni wu yo ke ni uti anu ngo ta ma do ara mu mi ji yo ke re me gi no bu me bi chun ka chun ji pe te ko managing ki lo te da ti ki ji pe da ka pe ni ne ter gi da pe la yo gi yo ma bi no ka chun ji chol pe te ra jo ne no ka do yi ni ngati ngata me ti bi no mi na ba sher mi ket ko ko ni butu ba do bi managing dear na ki te mere ba chere chun ji te re no ti ko na otherwise ko pe pe managing gi mo ka mu ka la ti do
2: no won pamba jeel era mara ka wal won pamba jeel mir ka ci ci ci kan yeen tan da wada na sa ci ya fon dal ba ja ni ci ci ci lo ke jira pa on Uganda e ka ni ko la to ko me ka do won pamba jeel ka mara ka wal mo ke ja da ra to won pamba jeel me down at least year me ci ci ci yeen won ko ci lo ko ni ci ni u bi kan ye mara da gira mo ka le to me down at least year me ci ci yeen yi ro mo ni won pamba lo ci na ka ha do ni lo ga
3: My prayer, the right honorable Prime Minister's office and the Minister of Local Government should, as a matter of urgency, do an audit on this matter. Because already people have, we are losing money. Secondly, members of parliament coming from Tesolau and Acholi should be given an opportunity to verify beneficiaries before they are paid. Because then all the questions are coming back to members of parliament.
4: Tijia mukena mepelo imalu amerote kato wan chiama LC1 ko restocking a woman heni LC2 kene na dungu timu mirumi giyomi dujbe ibodgi pien gine na mobedu jwa mengeo jogi this model binu kwero koni LC1 mirpegami LC1 upeti gino da peti chende mora ma udwaka gime koni kita unde yele unu kene ni peri gamu paris model si chende mora mirumi u da bede pe kadandu utiupi mwoki pira dek peti benefitoro ama romi yudalano Nuwe na uti yurupi mwaka laj. Bao ticha gamente ya meyo chulo chara gida nkadi wikara gini nungu weho ticho miyo gigi noro. Tami gamente na mirubin par pi LC1 na mo serving pi kara laj. Oti yu nene ni LC so kene pe adok. Etu kunwoke niko onu ti serving. Ame kuru jono enu mirubi mber umigi restocking. We gina ngutu weke li mpa.
5: Komple minu tia Paul, empero me achiel tia ya ebodlewa. Bien ame jo ter te wabod joi Paris. Uwa nyuri joi Paris pe nyo jogi duja duja. Ame kom gil kuor pal tim na konyo. Amani ofisa mene no duya bichero cho o war baro bot ara bot gere bot kao. Meme ina list ka jo ano nuo sier no ko pen bere kieni. Nera sier achiel u nuo chente kie kere na sola idea mege kie kere na machime. Ofisa mene no nyo sa omi u kopo bot kao omi du nongo list ene. Tawad barifying ka sier achiel. Ebo kira mire kia se gamelu akwa miro ngeini. Kuruka mwere kena kamera meke ilo boru kubodu kano. Kwa miro lukki na choo kiko pude. Kupende kie reporte kia tuonga rwa kupol. Parisi kerijo pe PDC ya pola rwa huzo kwa epeho. Karigende karige miro. Kape geno tuya mendo pa kere guideline.

0: Oberoka Modern Herbal Research Clinic. Adano tuwero beragama jwa tuwo tuwe mogada yinina tuwero changba loti. Asma, tuwo kwekweng, matoka, tuwo chogo, pressure, tuwo chokal, tuwa talangut. Medwena kena wawandok jo kede dok chun. Jonathan ake yene tuwo riu, yen pia reme wang nyor. Prostate enlargement, tuwo benyo, tuwo candida, utejo. Yeno Canada bali yo nyual kire nyute tuwo jonyo. Kare ti tuwo yo large magu dujginu tiyo kwe yem.
1: Ah.
0: Modern Herbal Research Clinic aye. Pebe chochoko tuwo mogeto loko doku meredo ka penyikobe barwicha rama yicha kane alsazani. Okelo na hamashina dipi kope ruwe jitome yuko mibero gonyi konyo jo ati tuo chokal kere tuo pressure mashine kere na harem kere kope tutora kumduj mede jo ati areme wang choko kere muadako jone tina ake mashine riau lere wang tome yinena chill hapi jo duche ti district med dokole kano kena parpi yoro kumge modern habo recycling ika mando tipacho dokolo kanoem jokai wure yeti yu ayai dokolo waru liram gupi mene rap kere dokolo hoi happy lira city nungwe Kampala Road dokai karo sign post adial primary nengi uko etu chiem dok nuo pimele lestinam iya apache nungwe biachara street doko pimele kere senti na ribang go chimi yeping e chukenem ikubre nora bira bora chel langwena bichela bi cha bichela biro not unyo nora bira bicha biro madeka bongwen not not angwen not
2: nora dek bongwen riwa bora ngwen not aboro angwena ngwen bono namba chimi ni goyo kere Airtel not rino not bongwen not chile chen not abiro jama tu meja le
3: hello apoye ba maka maunta rejel kere meche
2: apoye
3: man si chik petu
2: Hello,
3: very good. Cop mayor is talking about January. No, carry any man or MP. That been a routine of those who find this salary raise in Parliament. No, the Kubera King can tell them what you're going to pay. Do loud. That's a difficult thing. Or do you want to jam it? I'm not going to be when come a big ticket to can only MP. You know, my loan is yet. I'm not going to come a big pick come the way you feel. You can't open me. Yeah, come see to your then you're no thing. Then I look like no, your man and the January going to be stocking or the dare. I may not. Your dog goes when you're looking now, no coin. You know, the jam ticket, let them go when you get your more than you are. One of only 30. Kata homo tie jamo tanyaru jamo de ter na mi po nyaru ti mu dosa nu ni ti mu dosa wa ti ka da dan sia le bu kom ta ta ku ta der ti ti ti ka le ba ta le ko ko me don ka yi mi ti ta mu ni pa ni jamo de ter nyaru kom ti tu do ana ko ni yo ba ro ko me no pe a me ta yo da ha pa ha
2: ya oke
3: eh no
2: po yo ta mu di ko ni
3: le da
2: hello hello sorry hello
4: Poi uno bacava Solomon che era MCE,
2: ame
4: ti llega.
2: Poi Franco.
4: Mano o quel Franco ma Monica.
2: Io
4: ame ta po ultimo do mata pien. Io wi tu tela ame waro mi ru no te che ko morti rap e mio nene o ko ko i parliament. Kajimi I nero ko a mejotia ka koko ti musee mordi kan musee ni dong ti cho mo ha tiya be no reto ko mare duong da ngai na tiya a akumishe ni meno miri gam eto jo moro loko o bere ko e wiye a me kar kena da loki tin loki na a ba na joro ofisa a jono ko to na akwa ni jini ishi a mana riyo morno jira atela morno a me chamu Jim, Kurchino, that pill, yeah, you would. You are a quiet machine in Okao, beautiful. To have come a meal worthy, Pinjina, e meeting on Yeri, Ara, Ameta, Ako Bichaman, Bichi, Korajo, Eno, Tieno, Donkini, Tia Kuma, Bear, Kitameda, Pijan, Musée, je reconnais un niveau d'office, c'est que nous sommes à la bête, dirait comme le RN, il faut dire, et donc, là, tout le monde est à la bête,
2: Oh, and go get a Philippe.
5: Yeah, and Philippe.
2: Ah.
5: Require your poor hand.
2: Good.
5: You're a lot.
2: Hmm.
4: winjo loko kan loko pol matek ko mi ta po ka ba mo chio pol na ma na ti yen yen dana da do na ta po yo de da mi abiro mi azambe ne mo ken ko da ko no ma ne mo ro chala kan do ya toy ku
2: chole chwara
4: wo ti pali revenue jamu kan ken
2: chole chwara pe yimi wore amo
4: kan o mi ya no kwa be de mi mi lo la no da ri ko e lo
2: kan ma yinde kan ko mo ka be de mi u ti town kan
4: abere mio te tan ganar kan mir mir ko cho chili cha ko nungi no te cha anu ga mi tre ko bi wa man ara dia pa da bere nyale ma pa en te ginu kene da na mir ko ni ka ga yo ye le gir ki ten ja ko bu ker no ti nungi kar ko no ba ko ni te ma ka kar wa ta mo ta ni le la be ter mo ka ru ka le ma na nu pe ko ni nge ma nge yi tin bi pa te na ko bu no na ta he la mo mir be ti kin jo ada pa le ja ba ga me ne kau maka kare che lore ti wini cherna no ya koi pati wa mana ma wa he ye di pina re do bi beri twa ko mume
2: te ka gejo ma ho ka ngato re restocking
4: gejo ma ho pina ha na tia kopi binda bole kuira do na res ko tin kuira ja ka poi ka na kunu ener ni kanu ba twero en kari nda o karno te da tunu bor pe do beri je la ma war er ka maka kare wa ta mor pia ko bini u la ra na ha ne ti lo yoga na ni ga men mor pora gam
2: Pengo, joy kanu pe mari.
4: Ena penye mi ogo di ukoni ka kuoni do nutia. Wat wat am. Hello?
2: Yes.
4: Ya pa. Da meno carapol, mam seven ga do ko bla da meno na na maboro. Apa pa. Apa kanu re ober dise ka ba. An pa penye ni ne yiti kenu no. Kwa nguta plato bode prezenti ya maro bero tungi. Adu pezede meno wa kena jimi ena hauma chato entia bero ni maha. Kena giyo ya apacha anda bero langi. Anwa disi kapaji bero loba dunga bero jwana numiru bebi plot keno. Adu kutiwa kwenye njukano chwani u bode road nyawabi. Adu peche. Sana hadana meo chako. Kwa jitungi u jala jala. Kwa we gira jwano kena ni temu. Kwa gira temu tike lukuji. Kwa gira ni apaji bidon. Ento. Ina rachi ye daara miru ne ko bini a chemori wa mar ko bini kay wini tu mo to ma hatita gamen mo to je me ye be da dai maru ko ko totwal en ko haji o te der ko ke ni na to ko yi gicha imi yu daamti be di pe ko go ti ko million a bidu ko ni daano cha gam indo ko wori mi he chel gini do ngan wen na to ba cha lo do ti ko abe ti ko abe do nu du ngoi mi tam ni ngoi daan dang pe chon e ka ne ra de ko bu ko je ni o we be here ye ko tikamen ko ka bo ta ta hen mir be nu ye po yugi nuro kare ta meta her pe la lobo ti ki ta gamna ka do do ko wa ta ta ha ta ko na ka lo ko ka ngile ye ni kan ni wa ko ben da na mer ko bi jo me ti ye di ara be ti ye ni ai nge oni a um ti ni ta ga ti ni tem pe ju nge da pe bo le kwi on bo la no ka ne do ye ko pi nur ge pede di yere ngato ken jero mi do gamu ata bak mi ugo
2: amen ni gum dan le ay gamu ni kwal lo ko na dan ti yata le lo
1: baka ma poy
2: boy
1: man de son na chegre
2: baka
1: ma kop me la wo ka yire na yu re te kapelar da na ti ko bu mera po ti mo do ti to al gne no ko bu kan wani mari no skanan ko ma ko babon le churti e da ko babon woro ora kel yo gamu jo ade the stocking
2: kone chegere
1: dinan woni chegere ko ma ko babon woro ye e fasam na ma kel dana kel ko gamu e ka man do ko lo na marioni chege do ko gamu en na bakama e ko duunga be telar dana ko bagge yere binu piti bo par ko me pat yene wara tu no ni ti jo pe na me lo ko cheta ga meta metia kwal bota be der do ko megi ki ane ko bo nuru an kuma ko bada kan ngata daga dan daga petia be er kad ko bin ko me kwera kan gara bi sibi kwera no ni ara cher jo ade manu do ber me papa ngato yo ber me to ranga to ro
2: ber tu no kuno
1: ame yo to der ke te chor ba kama ado arje ko begini gino bini kwera kan dan ko par ko me pati da po pare mano be runga Pinche no biru pe joduju dang joduju biru yela ta joduju gwer ku kita ma dung no biru ko bukere eh e ta man jo ken te la ko chino do me gege ame pe ti aber nem kum nenete da ko butin bena di yiri binu pete be pa di nyo marber mrm nyo marber upc bini te ko duni ko tin wo en nam ci yo be yara e ma ko ko da nga bo lur mo re da ko ba ge jara nyo kete ti abiru kere da nyo kete ti ji kere a ge te ti par ko me pa di a ge ti binu pete o ti mo binu pete ana wi nga gero kom ko no ba me di guma te
5: Okurtai me pie ji don church tel bakere woro joadon a wobe o don kede nyira long me de assembly ze papa amor wu nyi ngwon hotel bakere woro me pie ji don church kuber kero tel me kanisha o yobo twane gili lego me wor utia bor worship night ame ye kuru beru pak woro jiru ngil chao kede gonyere kakare abere ni da bar biru duma bir mo hane chao bi chako chawa rio kede nuchu mo tieno na ha chawa bar yo mo diko pen ko pele go ni kwani roma chora bar yo tian par chel wi ponyer tieni jalle o docho o ponye ye beru pastor manuel odio Pasa deni chubere kere evangelist ya lokelo hotel program uyek solo monodo queer jaswa bere uchiru walter kerudur maxwell kuna beru pako bae waro kere nyuri nyimu banga kakare joati nge yehani ubera telo hotel bakere waro man safsa nori nuchan kere kwat rivera nua kuchomu nyum ojole ye ngato rolongi kanisha pa pata bompo kudini kere simplis douche gina bera yae wura tina habu ngato wuri kakare kwa chimi na manota bira bira ryo abora bichi ala dek abichi ala bongo ena boro nyonota bira bira biro Bora bichel a boro, a deka bira bichel. Jo joka malu ba kelu watu unini na cha. I am
2: your. La.
6: Yes, baba ma.
2: Hmm.
6: Apo aye.
2: Apo aye.
6: Ameta toka gino ni ga chel kani kopa. Kopa MP.
2: Hmm.
6: MP of the North. I kopa kwa huko edu tiche gamende me. Kurunga magamende me tia biribu tutede era. Anuno timu do yokobo poi no la pir tekame ka wanto nen una be binu e ken mo te dena nunga be te e komo mo ri nos era kame el message mi wo don e consequence good nyo policies dunia district ka pole pole la ah e ka pot te de ti government malo ya me binu kwet tu al bot bot te der ping anyo ar ke nyo ar jom te der government ko ar ka duo ada wanu me te o you are wanu ya ba don minier kito kon grupen kan ka pe jo du pen tu vere ke neno wan a pen ke ya ba game da manyo ara pera te ka pe metu akwa yo ko jo wan ke ba wan tim do jo go wunu pen kan yo agora yo me wan ke pe jo don gi pe pe wunya leta pe metu Aguro con copo de cielo vino canoni ni premio bet que tu wan como ti jagamente ento ana con ni cape jagamente malo ya ambe din checking ti jagin ja chalme kubuti ji yo ja ri gela chale bingo te te ya be pe kwaje da be ni ka mi ti ti ti kire mo ngena mo mi ken ka mi ti ni ti kite ai ne de ti kitura pat You nga do jamo la her ko ayi debe ko ni nga to ti aket wa ko mi jamo ja ti ko mi en u pe ateni ado nga ra ti wa ma ka ma o tino ni afe lu ni tino yo wa me ti be do abe me ti ko ni wa no be do tino wa me pa ji kan o be da te he wa be me ge wa ame pe ge ma anyu be do to ja to re bo je ina na so o ko po timu do ame ti ka gi ja me ti wu ni ja me ti ti Wingi ni dero pe ajalo ti yukom auto ti ti ti kalgi. Ala poi ba.
2: Poi matek. Hello.
7: Hello.
2: Mm.
7: Poi ba.
2: Poi ba.
7: Ti lo quiero burra te ompam na poi.
2: Mm.
7: Ana me tonia po ti ama na bigi na eno kobo.
2: Mm.
7: Eto an gina ana ti agene lo kan pe pe chunya po atwaro beru lo ko kai bo.
2: Mm.
7: Yen lo kere na ya nyuruni yen tia me pe encouraging chamu chana.
2: Mm.
7: Yen kai ni me moti. Ki kichan chan yen president ko boni. Pero kichan ya me pe ni no. Kere lo kere free of ngo corruption.
2: Mm.
7: Kai ni na lo speaker chon dang tia me utwa lo ko court ko pe corruption. Dongo ma ni chani. Jo na me tia wono te dero ni. Pinkani miru gamete pinkan dan kwet yeleme mengo supporting kita me gamete maro tia tim na ukamu noro kien wa niya chama chama ruyo
2: okay
7: don ana neno ni ku kay bo pia karbo ke ngatoro ti apoyo nyurni ti gin na rikya gin ka re hoti chamo chana do entia diskare ing jo ametia ti chama ni kawani do chama na bi en kom chung attack ti ti jo wan te der wan ti tere
2: okay
7: do gin ana ne tamani aro mo ko boyno
2: oye poye tamela
8: hello radio fan
2: fm
8: apoyo uno
2: oye ba
8: idonyo uno ba
2: wono donyo giwa
8: apoyo te wono jam jisho
2: apoyo jisho da ita yako gina minutes you know no hello
9: hello
2: ah
9: bato watini uno ha
2: awuni
9: ah donyo ntn ni beka ko jama ya tele ko
2: eh kise ke ken thomas ina mo donyo be
9: ko ta donyo donyo
2: poyo poyo donyo kwania
9: ko pote ka mo square a ti jama do ma de ni ngora me ta ko bi aha ala po do me na me no wo de para me na me o to la si ka che me ta me no wa jo ko de ko la si ne sho no ko a jo si ka ra che mo la che ne no ta pa yo mo mi na jo ni jo ko ku ju ye ke o ti ka la che ta mo du ju wen ni na me an mu to se jo ya ma pe ni pe kan ni jo ke para me ko ya pe yo I mean, for example, but I want to know, yeah, it's a work, and one of you, okay, what's your paradigm? You know me, so, the car don't make me, why, look at me, I'm making a pure room. Kind of make it so far, I make cool. When I say American, could it be more like a cool, I think it's a cool, you're going to come down, I'm absolutely going to come down, you're going. Oh, maybe you're going to get kind of movie, that motion, if I am. Oh, no, ebe lankan ana akuba na kina ngatola me joma o tukuni na ga yuyo ki wo ba bi tike joha loku ekse na ga me jane ka wi ko mi da mo che jocha tu sumi joi ko yo o shere ka na me to o go ja ja ye o ko ka la ni o ma jo ne ko ko tin ne che tin ne joge kwala ni to ka to ko ko ko ni ko ni me ebe mi o te ro ko ko ni a to to gira ene do ki ja ya do na do me re no ti ki ne jo ko ni jo wan ja do wo se go a ko o lo ni na pool
2: Poi ba.
10: Kano pero doctor ke likwaro.
2: Oi doctor Ruin.
10: Ruin ati e.
2: Po ba ngu ko mi wa winyo do no dikune.
10: Poi uno do run program dan kere mor jo lunga ti winyo radio kere jo ma pa dushu.
2: Mm.
10: Ana ba ni die ni gira bero lel pa.
2: Eh.
10: Eh.
2: Duo ti pa jo kano.
10: Eh ko ti pa jo kano.
2: Oi doctor.
10: Ber ti following program winyo ni di yihu no ti ba yo ngi ya do twal.
2: Oi maro.
10: Be so atia tam ni ami jo tam kiti.
2: Mm.
10: Atamu jo ame ti isi wan na chalo la no jeno dali. I government ni wan rem jo atol pa mo hapira ngwen na obero ke de loji.
2: Mm.
10: Pien po all the German government go program I don't know bino to lang okane ka bino bino to be messed up amani chawani anang bernaisialo ni omiati angeyo tie winyama meti ati mere kinping chende moro me restocking gira tie woti bino eto ko hoti yer kiti winyo chiamano ko kereno chende tie bino yo amio nun chende chende gire et chende pite tuni chingi kita miro bin kere
2: tie bero less
10: ti yo moro tie goyo kone ko rio so anami ni akwa yo ameti ati chalo civil servants kere yo ameti supervising Kony uno tedero, mi uno jame ubino pio tedero, uto tedero. You see, ba wana, ba natia loki yene. Ana naka ni mwakapira ngweni peti any single coin na manu ibo government. Eto wan doka pa wawo bino maa, mwakapira boru ya biiru. Dok pire bich, hidi uka lokan. Ame, jo ameri ubino ruwenye kuri jami no, miru nungu kuri jami. So, you are more when you jammy, yap, I can't hear you right. Don't ask why you wouldn't you have made you know, if you can look at me, you jammy to what are there. Call you out there, we'll look at there, moon, jammy. Being government, the card which are jammy to look at this trick can.
2: Hey, sorry. And there, Yako. Ciao, now to Moko, a gum come on a school, hello? Oye, David.
11: Ana vero tin dezera tia yara ki kya kare. Ah. Lado ana good mal mal pian chawa tumuka.
2: Yes.
11: Ame te po MP wa me maru ye North Kanman vena ru timu doj. Da wana ko beni. Ni kum duanga vero mer beri ya kina wa kan mera yu ko hota dero. Me wa ikodi jona me dongo dinga me peko yuki ni kop. Program ma mega mete chual pia ta dero en ko tie ti kere chora mere da na mi gi tam ko na mi ga ko ya tin mo ga ru ni ti ge bien ga mete mu se be na mo ja hera ni ni pe ru ke ye ko be kom korapto da ni wo ri bu ka pe ti wi ni ko jo ni ti bi ni bi ka no go ji ka go ji ti mo mi u tam ti pe lu ti gi no ra mega mete chual ni ru tun ga ta dero ti na pe ti wi ni ko Eka mar yo me da mi yo tam boru anu te dero. Ni be tin ge. Yen ka yi na ko ni te kwan national ID ni te mi yo. Yi na da ti national ID te mi yo ko botu kar nga. No yi na ger ngata me ti mobal. Te ngata me ye ka me o yo tam te wi yo ka ti la ken. Me we kwan bo be bar wi we ya we ni o da chen kan ro man kun dang te o ti ri po ti pa ti ti da ti da ka da ka ni. Kwa kwat jin norga me to jwal bin ni pia te der e to jin pe ti wi ko apo ne ma te ba ka ma chawa pe ti e wan ti wo ka mo ni lo ko te mo ne ka na lo ra ne yi ti no
2: a bi no
11: apo ne ma te
2: apo ya la
11: ta ka
2: a
11: wo ni me ga de ya ti se ti
2: apo ya
11: para le ti ken na lo ga
2: yes dickens
11: o me ri sto ken ba ka ma
2: a
11: a me na po un ka ma bi tama permanente ka to permel wany ko mi jo meta kwal sina jo to la kar ko mi cham sana ba kamaru gini o do hot kon pa ye dana wa kana to gini wan kwa ye ga ye tiene wan wuni gire gemma gini ko be to gini wan kwa ye ne wan mi to wuni ne ko ma ha fa be ha wen nor ha me ko ngai ye ne o jo ne kar to ni je ta ba to mi na po ge ki tama ber gini ta to kede na kwa ye no me de ni kera me da
2: apoyo
11: wana na kuba me digum
2: me gum dan da ramu ko yo ba hello
12: hello
2: poi ba
12: po kristiana temogo
2: poi unya temogo
12: na go chiu mota go tuni ango jina ora ke ni siam ka ti ko ya ka yi ya wana ti kri ko he temogo tapi na me siam wana ria kero papere kana jen ho kera menere Yo le dice no ochena. Temo no se kan cha wando no mite. Yen te ko boni. Ki po ye ji. Yen le be bo por te dero ni te dero no el se wan or ben pin ni ji yen ja. Ni dang ko be ni ki ni veri mo to mi jo me. Mera.
2: Ti ama na rio mete mogo.
12: Ti ama rio mete mogo.
2: Grita una gente.
12: Mete mogo.
2: Ah okay. Poi. Ah, okay then. That is a great concern. We'll be taking note on that. Temogo. Aukaote yarbotu yorekiri yore. Po yumataki inamenywa kukirwa yubame community focus pichabiti. Ukelewa ya giki meribini lukucheni chiongkiho. Wanolegu jijwa kamaro baame miu yorokom miu yorokom. Eno ba chelo miro guokwa. Karamele ungtemeyo lao ya meria tuwa lechingwa. Ukun wi pepoyo. I mean wi pewil. Mepoyo ni eno ba atie kwa. Medewi nyuredi ya Patch FM. Yuba pola besho. Polibino beru. Rikare mekati ya kan. Nyia ono beru Jacob Bakama. Olara. Solomon. Odongo Kwir. Ili Bobo Gwang. Eno chwe. Wish everyone a happy weekend.
13: Woko le unyo winyo pire tek bot dana chela chel yini bida pur ame goko le unyo winyo iramodo gengo tuwe pol kede peke yelo gi ni bayi koma yanga agwera kede yina mia a yanga kale ini tia yyo den kede yamo kunu chamo nywagi unyo abira duong unyo kavera achola keda ya kunu kwanya tini yi le ame okwero katua hokene agwera gogi kede puch megengu tuwe pavu unyo chadu remo kede ngok na kaikom ngeho ngeho treatment keda gengi kum tuwe ducha pol ikom le kede winyo amanche giri winya bear yup kuridoki ni bay kom keto kwiri yidyang unyo artificial insemination chakwidyang lao na kidyang mono wehimed malu rome chak kede rinyo igeng tuwa kobi kom kwara dok igeng dang wal ikom metin dok ame onyo alo nendaha tal fil veta mani karo yenyuria teke gamo ye diangi utero nine pira boru ya bitual abo gamo ye yunge nine pira bichel mewe winge nyual nendang fil vet kache nena nyut magi kami diangi tia yitu doku kene nyueno tia yite onye pipia pot ikome memon kota kome memon koka duong kede chema no katuan diang tia lube kede tepo kunyire pokin gyuko itelungo wae nama chim not abira bora dek abiche langwena beach abora bongwe not onyo itu nikomi mampichi wa amochi bere diti tipupacho house last loom or roll road onyo ikatichwa na ober kaikaro kachuku mwada ditidi achopi jome apach kwania kere kano rumu nuungwai upper center ia pike town ngejman na kelbotu ubedo field vet animal clinic
14: Cleveland School of Nursing and Midwifery Soroti. Manka kwa nuti jahatala mocho chwala waho tina meti uti jahatala kakare. Tii komite duwa kuripoti komi. Uponyo certificate in nursing kere midwifery. Piyo tina mokwano te penjeri kilacha mwen mechinia. Tenu ngudi subjects me sciences kunchora kere lemon da tiye. Tii kere guma mwela mwela mekwane chukulien. Uchwa yoko kere dula mebuwako me penjeri kere tuku. Kakwana lach kuka kuka. Widi burutina nyira kere uobe. Mache link tuwe chame liel peto. Lik tuka lacha romi na boli stadium. Wifi menono mepo kuinta nerechimu tino kwan. Kere jolong. Kere library buke ye ila baratora partas long pijome apache division za ngwen long omiyotina ngwen division na chela chel basari amenyo alwelo ka jome kwan atinte wutoja toja kwane wichola director agama pe kwane duma biru tema worenyim kun kwane duma bira chakani ndo biche duma biri mohane nuong chukul kilometer za par biche yua yai soroto city worumoroto town pe kuberego chimi na manota bira bora beach ngwena bora boro nota bora beach nyonota bira bora boro abongwena boro not ariwa chela bichel kape nuong waraga maya game radio station kan Unyui Golden Gate.
15: John Longa Miru Pur Pura Keluchinu Nyaru. Apoke Twin Sisters Ameti Yo Chegere. Iya Giki Lam. Chitu Chemi Kwana Wasa Dit. Upimeri Keri Kiriregu Maya Liliyano. Ena Ngeo Nyuti Jo Yua Teru Jo Elonyo. Nipe Ipu. Manu Wecha Chuan Na Ngeo Kobi Komkina Pura. Apurwe. Ngin Lom Tedong Lobu Nono. Nwe Wele Windmaster. Konka Keri Roundup. Haete Dong Kai Peto Kori. Ado Koro Tuko. Kuri Lole Gui Poroni Ido. Wotka Iya Apoke Te Wele Metri Zin Do Nywagi. Poten Do Ranga Keri Soya. Do Pora Chil Bawone. Kudipenyuenu Wii Komkina Puru. Kai woru kunite willo duru saipa duru sele making striker kreno ken ichato kori kone duchu chake nywagi DK777 bazoka longe 10 DK831 sunflower kiri kore longa pora pura kore daro duwe ba nyanya kone pat agiri nyanya kreno ken apola ta fertilizer meyi kumie lobo agrofit plus super grow king green dap urea kere organic fertilizer manu yeho pache pache ni go chimi ya poki twin sisters nama nota bira bora chel nota bongo ena boro bora bora boro unyobot joshua nama nota bira bora chel Bira bichel a bichel, not nota bongwen, kape nota bira bichel dek, nota bongwen a boro, bora bora boro. Jo wilu jome ya pocket twin sisters, pep one mwa mwa kwan luchin, chalabim chalabim, a lagi ukaya ka poka poka.
2: Mut mele botara bin bini ye kan, but ngesha chela piratek on radio, me miraminge, bishop, moyai Trinidad and Tobago, the dog ambassador, me UN, man,

0: Poyto talawu radio da kiratie ramo abichiel e kom chawa par uyachel meo tieno achala na hawaka cha kobie kobini ubino beru keda poki twin sisters yu yamukan ada doa kopi nu ando atamani miero endo anajole atiratir wegdo wano obet kede atir na hamanu chawa par uyario meo tieno dong yini bet kanono wehamia poki kong mori eka kare wenu moru wuko aka teda dun cha koko program wa meni na tinne apoke opoya
1: opoya ni doni na
0: eyo yini tiene ning
1: ala tingira pe
0: na poa ba ngohe
1: amen
0: atamo ko moto win radio aka mi ge nge nga yini bedo aka do te wor ko hito pe kwa
1: amen tu ko ko poche don tu kan moto pu ama tia wonye wa chawa ne dera da ha me to boy what of and to an me wa ko wuno na ha ko ni tu ni kare ne ari ko ni pe ta ko ko pe tia duo ma te che che a te ato ba gera ger no ba gera me wa wuno ko da boy wuno to to an me do ni mi program
0: Poye de twala poki poye da ba ko nyi te da mi yi tuni ci bi cha tinne
1: oh
0: atamo ramadan word e topic wa me ani na tinne ni do
1: topic wa me ni na tinne pe ti a do tu twan ke no be ru ko nyi ko nti ka la school dan ka da do ngi ko nyi be ru ko nyi ja mor ko da do ke ru pen ko na ro ka ka ti no na ke mo ka ti no na kwa na be ta ke ko nya na na ka ka ko ni cha o pu ra o ma ho ma ru an tin po nya na do ko tin te
0: okay
1: an tin tu me tu go nga na me to ko ko yo chi mu pu a do vere ke re wa kita me ye lo be wi nyu ke re po nya na be po nyu ki ke re Bono maachien Mario wonyoro mugudo kana no hati andane ni chani do berisizo na peto korinywagi tumi tupu mier pit korinywagi ya pe bejo pit kor na yi por be noro pera do mio do ikko do ngwagi do hati ha mier pin na ni standa sita me mita kere So me want to you to you to look at me come on come pay for you all me ta don ye ko ti ti
0: okay
1: you want to get a kone kone ti mo go ti ame no mi ge da ni ge no da e ta no ka ni ti ni ge ti no a pore re ka ni ni na no di ke ti po seven I can no DK 871. You know ni apo apo ki nyige. Wana woro macha ko ni wana woro dread show. Dinja. Tenwo ngo ki jo amet DK 771 9890. Inang tiege ni kunu. So tebere da ke dipo kwa nana na. Ope ko bi wani. DK 777 Dike de nige ikira rioni na mo paki ikira rioni Dike de nige tutumi apia la bichel wi anwen Moni ikira rioni ne DK 777 Amagin de mo ki wani DK 777 Sakara de Danyo ko e ka tien Bien nige tikino Eto DK eto sate one. Amaru war ko kila bor tu apa. Tiene nige ngo nige dama da. Ame. Mono wa amiru po ni aye. Woki ata peru kere wu. Beno nga pura o biru kam. Eko badi mono. Nwagi tipo seven sake gine kila. Kila ryo. Ina yo kite kachel. Ana ko nuwe tir ninga. Atepo wano tame, atepo njini, atepo wane mani kila vioni ni, eka kiele ni. Inu unyo haipu wadi. Eko manye inu unyo haipu kipiere unyo ya fichu. Kwa ni hivere tu wana goba. Atepo wako ni hini kitu yiforo nono. Yo haki kila riyokri tema unyo yiforo eka kiele.
0: Peti mere.
1: Nuhu peti mere nuhu hizi kitu foro nono. Kwa mitini wantinu chutayo kati. Kope fu, kope, kope nianka upuru niante teni. Kile meto ngokori. Kile meto ikiri ya kudi. Kile meto ikiri ya meto yenyuagi. Enwa wantinu kiyendo.
0: Okay.
1: Kere, nitu kubupuri. Wantinu chikende, jinke 247. Malanya. Ijang ata mo poro kana poki twenty ya tek. Wanu tu nongoni upu tu pondo puru kana tia ruenyo. Tu ruenyo kiri tu muo kiri kwa kwa ato kwa tia kana wani da kwa mor mor kana da ki kwa na usema chari eko. Eti nuni inuone apu poti ya ruenyo. Mai kwa ni do kita do ngaji kerja do ngape ngaji do kani mana no tin mono tin ni ber ni ni pina tin nak pina kerja kiri zago kalau kiri zago kita mori ya kalau kena dia nak suruh ni cara kiri zago dah dapat kuno itu mana do yang terus ya ni otetin ni le otetin arya do. Ena yiri tani mko kwa tu yiri ni mo ata duongo. Dai tena yangu ni yana poki yane.
0: Atene.
1: Bede duha wake na metu yako. Awa goba. Duha na se ti chuka kwa la iku kome. Iwa tame ti nire buti ye. Iwa tamoru diku. Uwenko rima goga. Rama rama. Kere wen kori me tangan. Dan kai ini kau yucin. Nama cima goga. Ober nama cim me wanu tu lo kere ni. Nama cima poki tri sisters. Hari ini me tu genor ma goga nyuri mu peka mara goga. In kau cim nama ma poki tri sisters. Nama mor kere ma goga. Kia no achibu sai pos wa maricuru hodiri. Amen ni ni ngo ka na mama po ki 26. Ena zo ka ka na se wen ko ri tu we te du sho abara rama rama.
0: Okay.
1: Me wanna be this straight wanu banga wa mir ko wo ko ko i te nyu pur ta. Ki tu bu do ni an ke ki me to ngo ko ri. Cha nyu pur le cha me do ni na ndang do. Amen yo no te kan mora pe. Ame ti ame ti jo fo ne sere. Amen ni ko chim ti ni. Ye tin do gala me ko chim ti to ala.
0: Okay. Ko ye tele wi radio da ki ati rama par wi beach o karro e kom cha wa par wi chel me o tieno manuno apoke twin sisters ame wanu tie kere wi yamu kam en tin ti lok e kopi kom peto manuno peto korri so en tie kobini kado yini cha ko en tie kere penyoro tinini dogola ni o yabo tie tuolo me yin ram penyo ginaro ke ken kong lobere kere kitame manuno kopi kom peto o nyopur korri ram bere kere do yini go chim e ka yini te penye a penyor ke kena yini wetie kere me wehe ye en biro beru kere kare manono mega mi ko atir tir manono kya wa lacho to ala mo mi bori tinene atie kere pura ja hello
2: hello
0: apoy ba
2: yere
0: atie ba
2: kuna kere ko daniel ma yera
0: daniel ma yera
2: eh
0: mm
2: ata me to penye ni
0: mm
2: ya tarang to kone tiyo kare me doyo korni ugine udao kare kore no yai tiya rong kwen
0: pani ya penye kano kano
2: iye nama mo kone udao kare kore udao kare nyagini So kada ikor no ko ti aron kwen.
0: Okay. Aya do.
2: Kai ti.
0: Point 12. Enti a penye ni yen na me odao kere kore ni yene. Kado yeni doyo kere kore ni miyero bedi saiza rom kwene. Manudo kado udwa kileb chabit nu miyero kore ni tu eka tatieku chabira di. Eka te doyo kere manuen yap ame jodao kere kore ni. Manudo a penye re neno. Weha nen ngato kene. Leo?
3: Apa?
0: Apa iba?
3: Apa iba si?
0: Eyo.
3: Maxwell,
0: Okay, I will get a penny. Why it all, Maxwell? Maxwell, dear Cobone, you tiki torme a kind of a pecker chente, and it won't be no borry in a pokey. Eka yinit a yinit a me and corri, eka cado ere, chiaho get a merchia co, dimashado kayini godo, eka yinit angolo, my corroco, and to a pokey pe godo jammy, pe godo nick chem. Manono agama me aramo kong gam yoko achichek eto era poke gira biro aloha ya tutut biro aloha ya tutut kwa agam nga tokene leo apo ya
4: mana ala na diyegi
0: ala na diyegi
4: mana panye dikiti D347 pila kielka biro tuero bero chadi
0: D347 promoter chadi kado yini pirro ko
4: eh
0: aya penny gero winyere
4: yo
0: poi tal amannono aero penyo ni dk 777 kado yini pirro ko ke di pirro ka sakera chella ken romo e romo gecho ni romo kello nyu check pu aramadi kado era che ko aber dano na mangwen lo
4: hello
0: apoy
4: Mano, get down for your bottom.
0: Damn.
4: Unuano, Pilea, Ted, and Siena, on where body can.
0: Yan Menga. Yan Meadow is here. Okay. Aye, I do. Apoyo, waha dugu kwa doa poki dahi wiyamo, weko gikwa penyo kakanono, wanobuote gamwa mano a mano a mano na hautiho. Ini bende chegi titual, akaweko apoki go gamu kongo eno kena menu tieno ko, eka kado eno gamu ko, eka ote amende penyo.
5: Hello?
0: Apoyo.
5: Hello?
0: Hey, apoyo.
5: Oye,
0: te. Eyo.
5: Te.
0: Anyewe winyo penya jo.
5: Ayera, chaka yera. Yera penya, penya ora chila meo yom yada. Penya wakana tame tu winyo ene. Ayera chaka yini. Endi ene mo dao kere korne. Dao pikare mene. Ata aminu ayera do rieka petuera. Ayera yeni ene. Isako dao yu korne. Isabi ariyo tuwa dek. Poneru wa kabi na dek itap. Nyeri doa kore ni uka. Amainu wa dumda. Ye, ye niyene. En mirda ang duma me potasha. Kere da da duma anu bela moka moka me moko kai porni. Nyeri nani kanyi ni pete kore ni nyeri kwa ikap lumu ka. Kami to doyo yat kede porni. Yer kwe chap kong dumbo ko, e tuwa kwa ete pito kore. Pienen do yenien, pe miru lumba nga lumuti, e miru lumba tasha. so yera sen yi no ena kwa mate e ka te wot bot Maxwell Maxwell kia kwa ni kori ma meden Maxwell business ita wa ni kori meden fe wana nka wot wilu kwa kari miye kielu venda po mi so kori meden fe kari ma ryo wana nko kori jami Eto kere ka ba ye mwa ha bin kere wan cha ko fa de jam Eka te wi nya pe nyol kier ko ba ni tipo 7 asa kere kien ti cha gam kwene wan ko pe sa kere kien do wan bo ne o wan do ne o ko ji wa ti ta mo eka ke ken ko pe eka ina wan ne o pien cha kere kien ando bango ke ta pe te wen Buki mere. Kani ni penyo penyo kai wele eka. Eka apuro ki kanti ya penyo ya doyu chere. Wano chikere ya doyu chere. Amo hote lo ni aso.